人们让自然不害怕，人们让阿拉瓦当巴，人们希望开朗吗？Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagka